0: Republika ng pula at bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
8: Republika Tijuan.
11: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
12: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
13: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
14: Wonderful morning.
13: Wonderful morning.
8: Sa 87.5.
14: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
2: Huh?
4: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
2: Huh?
4: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
2: Uh-huh?
4: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
5: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
5: Republika ni Juan.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Epteka!
8: Ano meron sa kisame?
7: Huh?
8: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
8: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
6: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
6: Uh-huh.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman.
7: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Nanawagan ng investigasyon si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Sa ulat ng RB1, sinabi ni Tino na kinakailangan siya sa atin ang mga sistematikong dahilan ng kaharasan sa mga paaralan, kabilang ang kakulangan sa pondo, guidance counselors, at iba pang support personnel. Giit ni Tino dapat malaman kung saan nanggagaling ang baril, kung paano ito napunta sa kamay ng menor de edad, at kung sino ang responsable sa pagbabantay nito. Nanawagan naman si Akbayan Party List Percy Sandanya na agarang maisabatas ang Child Safety Against Gun Violence Act para higpitan ang access sa mga menor de edad sa baril at gawing gun-free zone sa mga paaralan. Humiling din si Sandanya ng dagdag ng pondo para sa mental health programs at psychosocial support ng mga bata at kabataan sa ilalim ng 2027 national budget. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican 1.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
5: Huh?
4: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
6: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
3: Republika ni Juan.
6: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
3: Wonderful morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

reckon could be a little better.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
8: Kultura ni Juan.
5: Juan.
8: Juan.
5: Kaalaman.
8: Kaalaman. Alam mo ba, Juan? Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
5: Juan,
8: kaalaman.
5: Dapat alam mo yan.
8: Juan, kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
9: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Arestado ang limang high-value drug suspects sa Taguig City Police Station at Southern Police District sa isang umano'y drug den sa Barangay Central Bicutan. Sa ulat ng RP1, nakumpiska ang nasa 160 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman higit 1.08 million pesos. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, kabilang ang illegal sale and possession of dangerous drugs. Sa iba pang balita, para maibsan ang shortage ng supply sa kuryente sa Visayas Region, pina-finalize na ng Department of Energy ang planong energy grid sa buong Visayas Region. Ito ay matapos ang sunod-sunod na alerts ng NGCP. Ayon kay Secretary Sharon Guerin, matatapos na ang patuloy na pagpapatupad ng yellow alert at red alert sa buong Visayas. Dagdag ni Guerin, magsasagawa sila ng reintegration ng mga planta upang maging mas reliable ang supply at wala nang mangyayaring mga kakulangan sa kuryente sa grid. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
1: One request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: Yan ang choice ng Republika mo sa ating Choose Juan.
1: Choose Juan.
0: Like and follow mo na ang 87.5 Republika ni Juan FB at TikTok page para makaboto sa susunod na Choose Juan ngayong Lunes. Choose Juan.
1: Choose Juan.
0: Choose Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
0: Juan?
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
2: Your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Ito na ang request mo, Juan.
2: Juan.
1: Juan

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
3: Huh.
2: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan, kaalaman.
2: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan? Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
4: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
4: Juan, kaalaman.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Magkakaroon ng delay ng garbage collection sa Makati dahil sa naitalang mahabang pila sa dump site. Dahil dito nanawagan ang Makati LGU na isasaayos nila ang kanilang mga basura upang hindi magkalat at huwag itapon sa mga daluyan ng tubig nang hindi makabara ito, na isa ito sa mga nagiging dahilan sa pagbaha. Siniguro naman na Makati na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para maibalik sa normal ang garbage collection sa lungsod. Sa iba pang ulat, sinabi ni Energy Secretary Sharon Guerin na plano nilang magpatayo ng mas maraming transmission lines sa susunod na taon. Sinabi ni Guerin, dito sila magpo-focus upang maging mas accessible ang supply ng kuryente at magkaroon ng load balance sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paitingin din ng DOE ang pagpapalakas ng supply ng kuryente sa mga off-grid areas upang maging mas dependable ang supply ng mga ito. Hanggang ni Guerin na maaprubahan ang kanilang plano para sa kanilang budget sa 2027. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
7: Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
10: Your music.
0: And the music of every Juan. Pop, pop, pop, pop, pop goes the world.
10: Pop goes the world.
0: Sa Republika.
10: Republika ni Juan.
0: 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
2: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Bing, bing, bing.
1: Juan.
0: Juan,
1: kaalaman.
0: Kaalaman.
2: Alam mo ba, Juan, tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
0: Juan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga

0: ang head ng BOC Enforcement and Security Service sa Zamboanga. Sa ibang balita, tiniyak na DSWD Secretary Rex Gatchalian ang suporta ng kanyang ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad sa Pampanga. Personal na nagtungo si Gatchalian sa Makabebe, Pampanga upang matukoy kung ano pa ang mga kailangan ng mga residente doon. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda sa pagbibigay ng financial aid sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Sa bawat pagsikat ng araw,
4: iwagayway ang pula at bughaw.
5: Nagniningning na mga bituin.
6: Ipagmalaki ang republika natin.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ikaw.
14: Ako.
15: Tayo.
16: Ang bawat Pilipino.
17: Every Juan.
18: Ako si Juan.
19: At ako ang boses mo.
20: Ang boses
21: ng ating republika.
22: Republika.
23: Sa 87.5.
24: Republika ni Juan.
25: Republika ni Juan.
26: The beat continues with the music of everyone.
27: Everyone.
26: This is Pop Goes the World.
27: To 87.5.
26: Republica
27: ni Juan.
26: Republica ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime kukuga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Pop goes the world. Tuloy-tuloy ang sayawan. Sa pananghalian ni Juan. Pop goes the world. Pop goes the world.
3: Sa 87.5.

0: Republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas?
6: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman.
7: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuhay.

0: presidente nitong nakaraang mga buwan na sangkot ang kabataan. Dagdag niya, concerned din ang gun safekeeping, school security, mental health, exposure ng kabataan sa violent online content at e-games. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. Sa 87.5. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
1: Ikaw.
3: Ako.
1: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
1: Everyone.
2: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
3: Ang boses ng ating republika.
1: Republika.
3: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
3: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
1: 3, 2, 1.
3: Siesta ka lang dyan.
1: Daydream with me.
3: Dito sa 1, 2, 3.
1: The perfect afternoon music. Na relaxing and romantic.
3: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
3: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
3: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
4: Pagod si Manong sa biyahe,
2: huwag mo i-1-2-3.
3: 1-2-3.
2: 1-2-3.
3: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
3: Bing, bing, bing.
5: Juan.
3: Juan,
5: kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan? Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
3: Juan,
5: kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Pinag-iisipan ng DepEd ang granular school level class resumptions laban sa learning loss. Ulat sa PNA, sinabi ni Secretary Angara na habang ang kaligtasan ay nananatiling non-negotiable priority, hindi pwedeng mag-rely na lang sa malawakang blanket suspensions kahit may mga individual na campuses na dry, safe at ready to teach. Gusto nilang i-revise ang executive order sa automatic class and work suspension, papayagan ang in-person classes sa mga individual schools na safe o nakaka-recover agad sa emergencies, pero kailangang pumayag rin ng LGU at may documented safety assessments. Paiigtingin pa ng United Nations ang humanitarian assistance sa Colombia sa pagdami ng pangangailangan matapos ang 7.4 na lindol noong isang linggo. Ayon sa news.un.org, nagbigay na sila ng food assistance at cash assistance at palalawakin pa ito gamit ang food stocks at network ng field offices at logistics hubs sa Cali, Quibdo at Medellin. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Close to heaven when you're touching me. It's gotta be 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
2: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
3: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
6: Oh, no.
5: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig, at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
7: your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
1: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
5: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
8: Music for you and me!
7: Juan 2-3!
5: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman, kaalaman. Alam mo ba, Juan, tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan. Juan, kaalaman.
5: Dapat alam mo yan.
4: Juan, kaalaman.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nagkasundo ang Pilipinas at Malaysia na palalalimin ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, proteksyon sa mga manggagawang migrante at iba pang sektor. Ito ay sa pagdaos ng dalawang bansa ng kanilang ikasyam na pagpupulong ng Joint Commission Meeting. Ulat ng ABS-CBN, ang pulong ay pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Sinabi ni Minister Hassan na nanatiling committed ang Malaysia sa pagsuporta sa matagal na kapayapaan, stability at inclusive development sa Mindanao. Iniutos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang komprehensibong accounting at inventory ng lahat ng mga baril na ipinamahagi sa buong kawanian. Ulat sa PNA, ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Inutos din ng Commissioner ang review ng compliance ng lahat ng BOC policies at issuances para sa gun safety, firearm custody, transport, carrying, storage at safekeeping. Inutusan din ang concerned personnel na mag-cooperate sa investigasyon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
6: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
10: Ang boses
11: ng ating republika.
10: Republika.
11: Sa 87.5.
10: 87.5.
15: Republika TV.

0: 101.5 Republican One.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get right?
3: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang. Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito. Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan? Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
5: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spot sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga.
5: Isa lang yan
4: sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Na-release na ng Budget and Management Department ang 1.8 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital, kasama ang 800 million pesos para sa zero balance billing. Ulat sa PNA, bukod sa zero balance billing at iba pang medical na serbisyo, 15 million ay ibibigay para sa treatment ng dystonia Parkinsonism o Lubog Syndrome para masiguro ang specialized treatment at related medical requirements sa mga pasyente nito. Inutos ng PNP ang crackdown sa pagkalat sa internet ng mga video at larawan na nagpapakita ng pamamaril noong Martes sa Ateneo de Zamboanga University. Ulat ng ABS-CBN, inutos ng PNP Chief Jose Nautates Jr. sa anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa social media platforms para alisin ang videos at photos kaugnay ng insidente. Umapela siya sa publiko na itigil ang sharing o reposting ng videos at photos na maaaring magdulot ng karagdagang distress sa mga biktima at pamilya nito o maaaring makaapekto sa investigasyon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
4: 87.5.
6: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa sasakyan.
1: Your music.
0: Dinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
2: Republika Liguan.
1: Republika Liguan.
0: Bit-bit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan
1: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan
0: sa 87.5.
1: Republika.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: This next song is all about love. And I wrote it
6: all by myself.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
1: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
4: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape.
1: Laban lang!
4: Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Walang Filipino seafarers ng Marshall Islands flag boat carrier ay nakauwi na sa Pilipinas matapos matamaan ang vessel ng drone habang papalapit sa isang port sa Russia. Ulat ng Philstar, sinalubong sila sa airport ni DMWD Assistant Secretary for Migrant Workers Welfare Services, Maria Regina Galias. Binigyan sila ng financial assistance galing DMWD at OWA. Nangako ang DFA ng assistance sa mga Filipino seafarers na apektado ng drone attacks sa mga vessels sa Black Sea. Nagkasundo ang militar ng US at South Korea na paigsiin ng kanilang military drills. Ulit sa AP, inutusan ni President Trump ang Pentagon Chief na bawasan ang Ulchi Freedom Shield exercises. Binanggit ni Mr. Trump ang magandang relasyon niya sa North Korean President at ang pagtanggi ng South Korea na suportahan siya sa Iran. Ayon sa South Korea military, tatapusin ang drill sa Biyernes at i-downsize ang ilang joint field training exercises. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
0: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni
11: Juan. Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Ang tinig ng ating republika.
4: More music.
5: Your music.
6: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
7: Huh?
6: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
8: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
9: Your pride.
1: 87.5.
8: Ang Republika.
1: Republika.
8: Republika ni Juan.
1: 87.5.
8: Republika ni Juan.
1: The Time Machine.
10: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan.
6: Kaalaman.
5: Kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan? Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
5: Juan, kaalaman.
7: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB, ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
5: Isa lang yan
4: sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
9: Report ng DOH, bumaba ang leptospirosis cases ng 3,440 as of August 8, mababa ng 35% kumpara sa higit 5,000 na recorded noong isang taon. Pero sabi ng ahensya sa PNA na kahit bumaba ng year over year ang bilang, tumaas ng 27% bi-weekly mula July 12 to 25, 2026, 348 ang cases. Nagposisyon ang DOH ng 3.1 million doxycycline capsules sa central office sa 17 regional centers for health development. Nag-supply din ng prophylaxis sa yakap provider prescriptions sa DOH designated code white alert centers LGUs at halos 3,000 PhilHealth accredited guaranteed at accessible medications for outpatient treatment. Balita overseas, hindi papatupad ni U.S. President Donald Trump ang inanunsyang 50% tariff sa goods galing Canada. Ulat ng CNN, sinabi ni President Trump sa kanyang social na pinospone niya ito dahil meron na silang deal. Binanggit ni President Trump ang Keystone XL pipeline pero hindi siya nagbigay ng detalye. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
4: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: republika natin.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
6: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
6: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
6: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
6: Everyone.
0: 87.5.
6: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5. We built this city.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 87.5 Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa. Magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at pali pa rin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Juan,
0: kaalaman.
2: Kaalaman.
3: Alam mo ba, Juan?
0: Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
2: Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
2: Juan, kaalaman.
5: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine.
6: Dance.
5: Republika ni Juan, the time machine.
7: The time machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw. Hayaan mong ako ang makasama sa gabi ng iyong pagpapahinga.
11: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
12: Wonderful tonight.
11: Wonderful tonight. Sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music.
1: Tunay kaya kong punin lahat ng bituin.
0: Your music.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
1: Wonderful, wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
10: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
11: Juan Kultura.
12: Kultura ni Juan.
13: Cherishing those memories or creating new stories.
14: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
15: Wonderful tonight.
16: Wonderful tonight.
15: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
12: Let's make it wonderful tonight.
13: Wonderful, wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Matutulog ka na ba?
5: Eto, nakahiga na.
4: Dream about me.
5: Ayoko bangungutin.
4: Ouch naman.
5: Joke lang. I love you.
4: I love you more.
2: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
2: Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
2: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Message from your future self.
4: Salamat dahil nag-aral ka.
5: Kaya habang may oras pa, review rin.
6: Uh-huh.
5: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
6: Huh.
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan, kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa, bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
7: Juan, kaalaman!
9: Dapat alam mo yan!
7: Juan, kaalaman!
10: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
11: Wonderful Tonight!
10: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang pula at hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
9: Republika.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
0: Everyone.
11: 87.5.
0: 87.5.
12: Republika.
0: 87.5.
13: Republika
0: Liguan.
14: The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Huwan.
0: Republika ni Huwan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Gisingin ang katabing humihili.
5: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
0: Our music. Our pride.
5: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: narinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
6: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Buwan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Buwan, kaalaman!
7: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta! Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido! Paalala mula kay Kuya Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
8: Nag-issue ang palasyo ng alternatibong work arrangement sa mga opisina ng gobyerno ngayon, August 20 sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal at Occidental Mindoro. Ito ay bunsod pa rin ng masamang panahon dulot ng hanging habagat. Ito ay ini-enhance pa rin ng tatlong weather disturbances na bagyong Neneng at dalawang tropical depressions sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na ulan ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. Kalat-kalat hanggang malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa Mindanao at sa natitirang bahagi ng Visayas. Ang temperatura ay maglalaro sa 24.4 degrees hanggang 27.9 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
6: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
5: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
5: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang koleksyon ng Green Energy Auction Allowance o GEA-ALL upang makatulong sa mga pamilyang Pilipino dahil sa mataas na inflation at presyo ng mga bilihin. Ang GEA-ALL ay bahagi ng singil sa kuryente na kinokolekta mula sa mga consumers upang tustusan ang programa ng gobyerno sa renewable energy. Ito ay suspendido mula Setyembre hanggang Disyembre ayon sa ERC. Sa ibang balita, nanawagan ang nagkaisa labor coalition sa Korte Suprema upang hilingin na manghimasok na ito nang hindi may patupad na 85 peso increase sa sahod sa Metro Manila. Layo nitong ipaalam sa Supreme Court ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig RTC Branch 152 at humiling na ipawalang visa ito dahil sa paglabag ng labor code. Ayon kay Kat Rene Magtubo, spokesperson ng koalisyon, dapat itong aksyonan dahil dumaan naman ito sa tamang proseso sa ilalim ng batas. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
10: Republika ni Juan.
11: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
12: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
11: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.